niya na sindi. Eh, naluto yung mo. Pero ayaw na kaysa lang ayaw. Miyakan, kaya sa nikinangan. Ako na yung mo. Itagkasama na yung hanggang ito po niya. Ayaw, tumunan.